unam kuini tlaska khatni khani khangkuta ukfakhto kutagayut mun chali khatna tamana yum ayasha itsinto piusakka makutlu nasunalgumagayut miwi khatna khani tlakhta agayun hukkunu tlakhta alinginakuk yumin gawuga kami khatna Tayagayut piusni atuto yumminun. Huang kutasukunut sikat. Huang kutun alingunaksuni. Pikin rilam tkipilakus kinakilu. Taknakpak agayut atkut kutaga huang kutun. Huatn kanhayagamini kanrumasra. Tamaskuita kamalingutun sklugis minun. Sintama ku picek diluki, angaku cek dilu tetamakun.

at sila nga kong miyom no nakakan. Huwag ko ta, iupig ni huwag jamak, nakakutikan ka. Umiyak takin rito nga nakasita. Ilak tsakalugo at sila nga kong miyok, huwag ko ta, akasya. Huwag nilam nik, tanga ko rilo ta. Pinirikan tika at sila nga. Dod nga miyok takum ta. At silang ako tayo rin. Huwag ko rin to ay ilaliw kong to. At silang ako tayo rin. Kuya kisado. Huwag ko na nakakotikapot. Huwag ko na klo. Mugos kinrigalo ta. Tawam huwag na binaklo ni at silang ako tayo rin. Alpiko maluko. Umiyam tasuay pan kwa tinpiti kagut. Dot numiyok takisamnak. Tawa masilramak. Kanruyut put tiulamnik ugman taitut. Umiyok akamtiki. Spiku makamtiki. Ilatin.

Wagayunkuya wiklakakakisan, sinauluklaku tunnakakan, wangtukluimumi manna nunamanglanakutiadulasakpuk 30 years tiplukutay masaypagdi 40 years akukutliw. Sini ikayakun pukkakamuni. Kwangkupinis bukwani atuhuluku kanlashuya kukutak nilunuk tawam. Agayun ikayuk hukupinga mgunuk sin ikayuk hulunuk. Pukhtifkashwaman na tangak. Salisu ikhna bukukut tamaskuita tutwaga buklukalaku taksuki. Saitki kingi tapis jigat nilu ya gayu tawam ikayu kaklay na haluku.